apu ode mongau tato. Utila lato bahasa bolo poile ala potunu wa potu hata. Wa utila lato lo iya. Inde bolo potunu ala mei amiati ya. Wa tia te has di Daniel bolo me i odu ola po opo o nanta da bo ando to di pomohindu ami an tia ta ta pumopo elamai u lolaita isi isiali wau di lamo palongo to u hitua tua wa ti di opo u dongko lanto lanto nga polo dula he odie inde bo oditopo wa tiamu hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.